Tore film dagi tongan tongan ba sesak bi sesak bi sina sakpa isai sing matang matang wena tabikre. Isai sing asigi sairang ba kaidem imo amadi sairang ba M. Ranbir. Mayam da thawam sanduk tuna tahan jari basi agas pani silcha dagini.